지하엄마 우리 오라. 여보 갔다 우루왕한테 모행아한테 파리끼. 우아랑아 또 누와 죽기 뿌따와 기억구 지뿌나에 기마이네. 하쭈쭈와 하따우따와 해 모행아라 우까와까와. 누꾸누꾸 지하이야 태탕아따 기라하기. 야와아테야 헬로홍아 모응아따아따 지켜지켜 쿠마쿠마마따와까. 히룽아 이때 말아이. 어떡이 때 삐삐룽아 이때랑이. 우와우와 우와우와 우와우와 가이타쿠와리키누이 가이코네츠 마타쿠루와나 마타츠와파누이 모테리노항아가 마테후후아테와 테네이라토이위옹아치야와 에카웨야히야마이네이 야쿠로히리니 이테네이와 Oiatena kariro ki tua o pairau. Oiatena whakatutu hia nei ngā whare. Maha, kua hora pakatotia nei i te motu whānui. Kei taku ariki. I te ata. Tanoho māua ko tōna ta māhine. Ia ati aroha. I mua i te aroaro te kāwana. Whakatakuto hia mai nei ngā kōrero. Akoro, e pāhana ki tērā o ngā ture whakaraweke hei nei ngā whakatau ngā tiriti. Ia rā ko te Conservation Amendment Bill. Kia roha mai, e hua mā, e ara tēnei te kōrero tōranga pūkawai hoake we nā kōrero morāwini. E ngari rā ia, ia māua ko Aotearoha, whakatakuto hia mai nei ngā kōrero o ngā tiawa ko whakaharake hia nei, ia kurohiri ni iroto i tērā o ngā hui. Nā tēnā o ngā kāwana, e hiahia nei te tāhai nei, i te mana teihi te wehi, haunga i runga i a ngā tiawa, engari i runga i a tāta katoa. Nā te tāiau e paiheretia nei tātou, i a tātou, ki wā tātou nā whenua, wā tātou nā waitukukiri. We nā tenga ko whakaara ke hia nei tēnā o ngā kōrero, whakamaharatia nei i a kurohirini ko i a tēnā, i homaitia nei o nā kōrero, Tuku iho, kia mātou o nā mokopuna. Nō reira tēnei te tangi hia, iāia, tēnei te kawe mai nei iāia. Anau nei ngā mate, tuā tini tini, o ngā wai tukukiri o te rangi taiki, o whakatāne o te awa te atua, o rini, ka paiheretia nei ia waikato e tere nei. Nō reira, kai akuranga tira, waikato tainui mihi maira. Mihi maira kia mātou, o mātātua whānui. Ngā iwi katoa kwa tau mai nei, ki te kawai mai nei wa mātou na mare. A mate, ka whaiwhai ake rā, i ngā tauira. O tira kia putorawa rā te kōrero, ia nei rā ko te pahipoto kawai hia mai nei ia koro, a te pahipoto. Kia kawā rā wetahi o waku whā te tūtū hia nei, te timata hia nei waku waiata. Nō reira kātia ki i konei, te ariki nui tēnei kamihi atu, te whare kāhui ariki nui tonu, tēnā koutou, kai akurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātakatoa.

0: 사회 고래로.
1: 테나 컬처웨이가 이위 에사가로모 마이나 고포하치로아 와이나 테네메가 코히나 아마아자 테크니자 토이나키 아테파노 와이파레이라 카톤 훈마 모 나나히 사카마나히아 이키카와나사가나 카노 아라이 레파리파 코레 우추 아라테 플루인벡 세이모가 타마리키 와이 인테 오노 마라마 키테리마 타우 카 사카코파니아 케키가 하 키나키나 No nanahi whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehi ai te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha I te motu. Ā ko ngā tamariki nohi nohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e ono te kau mano ngā tamariki e āhei ana ki te whai I te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu I te niwha e kia nei ko rewharewha a e whakaiti hoki ana I te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa I te koroneihana tuarua o te arikinui kuini ngā wai hono I te pō. I tēnei rā kātū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau I ngā whānau ka tai atu. Nō ngā tau kotahi mano e iwarau e ono te kau I tai tuatahi a rāhui papa ki te koroneihana o te arikinui te ātairangi kāhu a I te tau e rua mano mā ono ki te koroneihana o Kingi Tūheitia I te rātau ki te koroneihana tuatahi a te arikinui. Kinui Queenie, Ngāwai, Hono I te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekeitanga o te wā mai taua wā kimohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana I ngā whakahaere katoa I tūranga waiwai marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke I rato I te horopaki, o te noho o te ateirangi, ka hui te noho o tu e tia, ka mutu I te noho o ngā wai hono I te pō. Ka mutu, ko te mehemea, ko te kawa ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, ia rātou I runga o tūranga waiwai, ia rātou I rato I ngā whakahai.
1: Ka ahu atua Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praere ki te whakamānawa I te koroneihana o te arikinui kuini Ngāwai Hono I te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua I Aotearoa tuatahi e ai ki a Shane Jones ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna anō he haerenga hei whakātū hoki I tā te rōpū tō rangapū whakaute I te kīngitanga.
3: Mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana I te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki I te kaupapa o te kīngitanga engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai, ki etahi o ngā whakaro, e kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawātu.
1: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, I nā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa I te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro I awai te mana whakahaere I aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātau ko ngā kainoho o te takiwa I tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou I o rātou whenua ka noho tonu.
4: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea ki a wātea mai tō whenua ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro. Te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga I roto I a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai I te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: Ki ngā take hā kinakina. Hei tuatū i te pikinga o ngā utu mo te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, te tei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hakolai, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wāra nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō i etehi wā ka tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmo mō ngā tīma. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira. Tainui.

0: Kore mutunga mahi a tama ariro.
1: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mo ake tonu atu, mo ake tonu atu, mo ake tonu atu.
0: E kore mutunga mahi a tama ariro.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.

0: na na chi na na ve ta na boi boi ya mo te o kato e.
1: Ororo te ke kete moi te ke kete te ora moi te ora he manu fokaro mo tuku te manu nei ya te torea. Orei te tārea taiko he te te mai o ngutu ko tū ki taha mawi koro mo ki taha katau. E tū nungi e tū rawe a kakoho tū nuku whakoho tū rangi. Te riki nui kui ni ngā wai hono i te pō. E kākahu tēnei nō motamata hua ngā Hawaii. Ki te hipoki a koe, ki te tiaki a koe, ki te manaaki a koe. I roto i o hikoinga i a koe noho nei, e tū nei hei ariki. Ko koe tēnei kāputa nei ki te taha tika ki te taha wātea. Ki te whai au ki te ao marama. Ka tūturu e rangi, ka tūturu e papa whakamāma ki a tīna.
2: Tīna!
1: Aumie! Huie!